0: no, mira kuna kuna pika yavu.
1: Andai pata.
0: Siyo, kwako pata mpira.
2: Nyaku kamba wangulu.
3: Yavu, mawanga kakamwe, nkabe pangisa kutitimwe nkalamba.
1: Adakalamba ni matrapo juwao. Inipa ndawanga tangu ndisaja mwadidi. Ndingalonga tangu ya posi ya ungumi. Tine pandiri kupika chisa cha finyinji, musafuna mulawiri.
4: Kuna pezo zisi kuna imu pa masenze kero anu ampira. Ibi piripano falemu, chisa cha finyinji nda pika yavu.
5: Kumadi,
6: piru mwadidi kakamu.
5: Ii mizizi sene, kaza pika na chile sache mira iye, ya kunjapianga pikulu pikulu.
1: Ndimu mwene, makolokoto. Juni ya longa vya kuveka, pindi za nguku, ninga mafafa, mfinyinji, mendo, sako makakamu. Na mwene mwinipano, ndi sache mira pindu pianga pikulu pikulu. Ndipena pipina ndikazi katraka.
3: Hey, yavu, nikusaka ngaradi, tuwela chita mapika ufuna uza. Musafuna.
1: Ndisafuna, karani babozi na inipano. Chita ninge inipano. Ya majero kuzipa na unyomo nyomo kukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

shangaliyatu fungula radio yako nsiku zonsene za chinai panzizo shano na mapindi kumi akumaulo towera uvesere programa ya ana tinakudikira.

0: kuti ndibwere sambutu ino kwalongo kuti mudandikwata tibwera kudya pedidi pinaphikwa pano pa district wakwa potili mbaraka
1: baraka kuchena mnaunya onseni my ministra ndinyindirene pakutoma likirani murawire pekudya
2: bwera niko chisai cha lero ndi baka yao na nsuzi wakoko
0: baka yao ipipi kukomadi pisa ndikumbukirisa posu ikaphika ya vuku kwa aldea pika khaleni mwana bani nyakupika
1: wa yavo munatomafika kuno panzizi pang'ono
3: paina mai ndilikudikira kuti makomero na vyakudya
0: mai makolokota kuna imwe ichi ndi chisa cha didi kakamwe chidajeni lero ndava kuti ndimwe mudaphika chisa cha baka yawo
3: andi mai maphikiro anga onsene mbane wanakomerwa na ine kuchemera pyakudya pyanga pikulupikulu unyomwenyomwe wakupasa ungumi kuna onsene ndi nyama za mmazi penu baka yawo pyakuphikwa na chifunano chikulu sakoma kakamwe
0: ndikuona kuti ndimumwene mkadamu ndikuona kuti yavo na pindu pya didi mitidachita maphikiro anewo adidi amunatu akazatu anatu padatomwambu kudya pindu pya ungumi
1: ndimumwenedi mai ministra ndi nzeru za didi ubale mbudatomatenepo masumano onsene mbukhala wakuwanga wakusanzaye pontho na ungumi wadidi
4: ya baka yawo nyama imadzi nguku madzayi sumana na sumana pontho khala kusanzaya kukoma kakamwe makhaliro mazinji na chifunano chikulu

0: Basi bianga biandimalira kisanzayo ndicho kinaine burukira banzi zula tomefe mabasa famba ninga munofunika. Mangwana ndintsiko tina mutsana nyakuti vesera salani mwadidi salani na ungumi wadidi imwenye kufamba na mmyotokala fambani mwadidi mwene nanjinseu ulikumalantu mbyadidi tikali antu akutunda pidengwa mmiseu. Mnukumanika na manisekeru na kutinsikuzino manyampu anda libalala balala mbia didi muwange na kwero. Tuwero kuti mangbana kuli mangbana mbwiriri bajisanzayo hahaye wiro. Santos Golonga kukumanika pakaluta kumichini ndapita nanzanga Mario Filipe. Bye bye salani mwadidi.
1: Radio Mosambi. Ili kumupa mavereketero ondimi yo chindao.

shamali yatu. Fungula radio yako nsiku zonsene za chinai. Panzizo shana na mapindi kumi akumaulo. Towera uvesere programa ya Ana. Tinakudikira.

Mabasa ngondi mechinda uha mapeta shinda ndovuta ngalava yangu kuti ndende kumulambo. Ntandatu Jose kumakumatatu mseso na mseso munomwe. Leonardo Kaliko Kajakata, Mugove.

0: Tazo angoma ya kutunga mire vapurukire vandilika na vrati msambiki mkati mshirungo shedo kama mshashuriwe jeso mangange emisoro provincial jisufala pa mune manika shotananga kamu apa tripuda vijana na mtetembe kamu wanozwi boss na mpula ngoma ya kutanga ya ibu yangu ndava ini
1: ngoma ya kutanga ya ndakatanga gravari nini memu ya ibu yangu ndava wanakaji wanakaji na matombozana na itisi wafana kinujinesa manini nge inobuya hapa msana hapa ulombo iwewe ulombo ushida mwanakaji wa unoda hapa kudi wanukuliru samaningi wanukutishpeleza nita yunga jona kutichindi kutishpeleza kundudini waru nini zinukinisulizo kenda koba ndo wanadinyeru kuti mwanakaji wia dini andidi akura isu ndishunushumuni shakashata maningi jiri nani kutaka mpaka miso usofereri hakuru mlombo majuchita mpaka miso uchinasa pamtundu vantu uchikusimba kuti nata mwanangana ii alikusofereri uo jese shwana itaru ii akutambuchika tukumona shibata wabache kenda mpaka miso alikutura fara masaku mba, dinyero wakuiwana mesha mtu anokuda anokuda memo akudi ingo ndawa yukuba kufambu chita ukirimi nata ino wanakajiwa tambe mchada mwanarume anajaki idai ngondava ulombo mtange kuwaka jenu pa ulombo mulangalile chosule chosule ndicho na chino ulangali kwa dikicho kumbeji kwa wende kumbeji maji sempre unondo vereketa kwa wava hii
0: nijona
1: kurusu mumbo hiyo ino lula maningi sabirifindosho ngondava ngarijia jene sanguo kuda kusimira no sapatoyo hayo kuda kusimira no era fasi ya peinesa maji memo saya jimone jaidula maji jaidenjwa marotada Pajakapela saya hijo kutanga kubuda ka, perlavada ja Ii wauche simila perlavada hapo wauditi Tao nini sembri ndeyenda kujombe Dinyeru ndeyuana ndiche simila perlavada Ndeyuana majibana kaji wevia kondiri Wevia kondiri kundama dinyeru iye Kora nini ndakajona kutia nada Ndaka sishiri shamali yangu mwene uchita kwa sungwa ndeke ndaku ushkwadra Ngonda wakaba dinyeru ya babake hindi mizasangu sefe. Anteke nda shkwada ndoripona panda kakara dunda. Ivi ya jiripi kudai. Itacho usiku logo ndolota bandu wakagara dee. Inini ndishimba mumbu ndowe. Ndomuka ndobata viola angu ndotara. Logo ndobata. Jiasiginti ndomuka. Ndo sota paperia. Ndo kusabata viola. Ndo komesarishu kimba jia jandarota jia. Kakuda kwa jume.
0: Shakabuda.
1: Shakabuda memo ngote mumbo hiyo wazinji wano igoshitari maningi. Wano igoshitari anteno wari memo ino goshitari humashi mumbo hindo. And this is para ari memo ndipo kurusu nini nyumbu hinda kakwanisa kuita memo.
0: Shakada gacha. Uwere mrewa kote ngoma iwale kamo ikutungamira makatapa mazu kwape magrafaliri kwape.
1: Ndaka gravariri kumanga.
0: Kumanga.
1: Si. Pa igreja katoka. Waingari pandopo ndi studio ya Cardelina era produtori Shiku. Na hama yake kadini kaka.
0: Tatenda. Walo mkati funcha kamu gorinye makatapa mazi ngome iwale. Makangani.
1: Gori laruka.
0: Kwa kare.
1: Kwa si. Ndingaita konta ndi.
0: Kumaviri makore. Vintiani.
1: Ndiyo. Ndi quasi mu 99 para 2000.
0: Ei! Kwa kare.
1: Kare maningi.
0: Kwa kare. Kwa kusia isu, mananga shwe kuti mimi nulicha.
1: Inini ndi nulicha mimi.
0: Nulicha kitara kutanyo mzomani. Nulicha
1: violero mesu.
0: Taka tamale.
1: Shona mesu.
0: Walo, mananga kuti sule kwa isu, nchokadi mimi mumbo, mumbo kutonga mira makata pa mazu kare maningi. Zote kama mumbo ushpiri, ushtatu. Wakafamba kule.
1: Ospiri ndaka imba mumbo waungwa mfana unotaka babo wako kagota kutengesa baba. Zvakandi waja ndaka zvirangalira ndakaona vantu vochinesa mai wavo na baba kumwadoro. Uvio taka baba iwo unowana mari unoita mpakamiso baba wa halahwa mai wa halahwa vari kutosotao iwewe. Ndakaona mari jako no pela kumwadoro. Unga kumapa muzi baba abasiku wanao shidinyeri chokutenga saja yewe ja wa viringa ja ndaka gara dunda tichi umoto waka gara wanita jese ndi baba wake kushkola kumjijisa ndi baba wake nguwa kumtengela ndi baba wake agula utakashi vona memo inini dari baba wangu abasiku ndijijisa shkola abasiku ndidini nandaka jijao ningaye nadea nini ndadu gara ubono arti yangu hii Plusu apo chinda kaimba mesi mumbo ndoyo ndakangalia ndo imba mumbo ndoyo mesi
0: chini chakamtola mumbo ngoma iwa
1: chakanditora mezi ndichi
0: unanga kuti imagaliro pa mtundu
1: magaliro pa mtundu vamweni vanofikwa na majibaba na mai entao vangaona muntu deya chishupa babo wake vona vanulira vanulira kulangalia chini ndifosi hake vanotoka ho nini kuti yakuwa tola hangu bagali babo wangu chinjana bagali babo wangu va na verne kulisa ndakaimba nini chakanditora maji moyo wangu ngoti nini ndeisofereri maningi ne para conseguir resistir não foi fácil babo wangu nini yabaziku ndi resistar ndakasa conseguir resistir mais tarde por isso ndaluza vizinji maji kwa pele ya nandaenga no resistir tudo ware denwa nata ndinditora ntambo maningi
0: chokani
1: ntambo maningi
0: Mbolo mkati mshirungwa chedo shuwale apa kuna kakuti kare kuya mwimwe makatanga kare mchimba maibeswa
1: nini andito beso deji andito kuto mwisa madokumento para ajuda nata so ndidi nyeri jangu jokuita buskato kutanyo goso jangu ndochi enda kogravari ngokuti virojo ndikujida nini
0: shinoda moyo wa shihwaji
1: shihwaji nini ndi preferiza kugara nonjara panyumba so para ndiwane 1200 ndenda ku gravar muzika nga gravar muzika iya ndodira mukaseti mwangu pano gara nini ndichishikutari ndichilija hangu ya kinini gara se muzika ndikwenda
0: zvinonesa
1: zvinonesa manje ndinorangalira maji zvizinji
0: zvakati waro mucharangalira ngwape muserepeto kutanga makakokwavo kuenda kuita muserepeto nobungano huu
1: ah muserepeto yokutanga wandakakokwa ndakakokwa pano pa plaza di municipio no Deves Mango era 4 de outubro dia de paz ndakavano então to ia apa ndoimba pandakapera kuimba então ndokuwa chipapere dia seguinte ndoenda kupua dinheiro yangu ndakaenda kupua dinheiro yangu no pavilhão de esporto então ndakapua 500 500 conto então conta ndakaimba ndakanya pandopo nina ndisiku zoparalisha ndakaona kuti epa Jiwe shumeni shunobesa hizi
0: chakati
1: abantu aba kundidakalirawo ta verne ndao ndona muselepeto okutanga ndofoi tempo deve achiri mwarena amanchi kuita rivursamba ya wanga waita primeiro ano akere primeiro ano
0: matongero
1: matongero si ndakaimba mumbwendondo imba imweni nanga sidati da beira ndiani wanyalisa Deve se mango a dirar luz em Angau, a dirar luz em uma estrada. Ah, não vou dizer que já é convidado para ninguém.
0: Já era cá, agora um bocado mexeram com a cheira, vou por aqui, vou ligar na verdade de Moçambique, em que atendem como com o Sérgio Meningoma, em Goma, como o Espiri, um bocado mexeram com a Xoxiro Vajesso, como o Sinal, em Tatembe 1, Mangangue só fala para o Munamanica, a de Kangano Kutu Plevejana Apa, em Tatembe, Vanozui, Bossi Nampula. Um bocado.
2: Fala. Kata babu wako kudea, babu wako wakakubali.